0: All right, so now Brad and Randy.
1: Hello, everybody.
0: Yes.
1: Good day to all.
0: Yes, bro, good day.
1: Our fellow igniters. Our brothers and sisters in Christ. Have a nice day to everybody. Once again, this is your brother Randy Apyag. Continue to study the words of God. But before I proceed, allow me first to greet our fellow brethren in Christ, our very own brother Thunderkirk. Brother, have a nice day to you. Our anchorman, Brother Eli Arcelia. Also, Brother Vic Rosiana. Our friend, Brother June Arcelia. And also our brothers in Christ in Mandawi. Brother Edwin Jimenez. Edwin Mantos. Yudis Dadol, and also Francis Arcelia, and our sisters in Christ also, Geraldine Payawal, and my beloved wife, Lourdes Apyag. This day we are about to study the theme, repentance. We sometimes allow the circumstances we are in to determine our spiritual values. No one can deny that in the previous months, weeks, we are encountered many circumstances. First, adunay dakong linog nga nahitabo diri sa Visayas. And eventually, our brothers and sisters in Christ in Daang Bantayan, ang uban karon nagtabil-tabil pa taon. Kinga naman, ang ilang balay, gigunob sa makusog nga linog. Wa pa gani ta makahuman mga kaigsoonan sa maong mga trahedya. There comes another, the typhoon called Tino. Kung hindi mong tanawin mga kaigsuunan, purting daghanag yung nadaot. The typhoon devastated many houses. The floods carried out many houses. Daghang mga balay mga kaigsuunan nga nabanlas niya ng dakong makusog nga baha tungod nining bagyong Tino. Wa pa gani makarecover na napoy laing bagyong makaigsoonan. Siguro taghan kaayong mga tao nga moingon sila sa ilang kagalingon nga Ginoo. Luwas ami sa among magkahimtang og maghinulsol mi sa among mga sala. Kinahanglan pa ba nga mudangat nato ni mga sirkumstansya aron makaabaw ta og unsay atong espirituhanon nga kondisyon? Kinahanglan pa ba nga gub-on ang atong balay makigsuonan or pabation ta kasakit aron makahinulsulta sa mga sa nga atong nahimo? Gani ang mas grabe pa niini kung kuhaon na sa Dios ang atong inahuman nga kinabuhi before ta makarealize sa mga sa nga atong nahimo. An unforgettable scene in Luke chapter 16 which tells of the rich man and Lazarus illustrate how this is true. The rich man had no thought of others in this life and apparently no thought of these spiritual needs. His concerns were limited to the little world of his own selfish desires and ambition. At that, he went into eternity to face the result of what he had done. He went from luxury into torment in the spirit world called Hades. Tinuod na. Nga sa diha nga nabuhi pa ning maong taong dato ang mga kaigsuunan, grabe kahayahay. He lived a luxurious world. Pero sa diha nga namatay siya, wala. Nag-antos na siya dito sa lugar nga iyahang nahimutangan. After that, his priorities completely changed. All other considerations failed. He became occupied with two significant thoughts. First, he became concerned for his soul. Ay, kinsa may dili makonsern sa imuhang kalag makaisunan. Nga nag-antos ka man dito sa hilabihan nga kainit. Bisa kinsa siguro, sa diha nga naa ka diha sa linaw, naa ka diha sa kanang gitawag nga kalayo, kinsa may dili mo concern sa imong kaguling nga purti mang inita, nga kundris ibabaw sa kalibutan, mapaso lang ganita, igking maganita, how much more? Kung natuwa na talito ni gitawag nga lugar sa Hades nga diin, ang imong kalag nag-antos sa hilabihan nga kainit. Gani, matod pa ni maong taong dato ang mga kaigsuunan, he pleaded for mercy and he cried out and said, Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus so that he may dip the tip of his finger in water and call off my tongue for I am in agony in this flame. Yung nagagwanta ko sa hilabihan nga kainit din hiniining kalayo. According to Luke 16 verse 24. That is his first thought. And his second thought, he boys concern for the spiritual condition of his brothers. This may have been the first time in his life and he had verbalized any spiritual love for his brothers. A few moments of torment had given him the heart of a missionary. He pleaded, according to Luke 16:27 after 28, the Bible says, Then I beg you, Father, that you may send him to my father's house, for I have five brothers, in order that he may warn them, so that they will not also come this place of torment. When he had told that his brothers should read the law and the prophets like anyone else, he pleaded, No, Father Abraham, But if someone goes to them from the dead, they will repent. According to Luke 16, verse 30. Was this the first time the word repent had ever been spoken by him? Tinuod na mga igsiunan. Maybe. Mauni unang higayon nga nakahisgot siya sa pulong sa paghinulsol. Pero ulahi na ang tanan. Kaya naman, namatay na mining taong dato o mga kaigsuunan. And all we know, nga sa diha nga ang tao mamatay, adunay ka ng gitawag nga judgment. Hukman ka dayon. Kung maayo ang imong binuhatan, adto ka sa lugar sa kalipay. Pero kung ang imong mga binuhatan, daotan, adto ka sa lugar sa kasakit, sama sa nihimutangan nining taong dato, mga kaigsoonan. Date has changed his thinking and his interest. Kinindi ang kamatayon, mao'y magkapausab sa imong mga diunahuna o tanan imong mga tinguha. Kaya naman, naman ka magka huna-huna nga magpadato pa dito kay ang imo dito magigsunan kung naaka sa lugar sa kanang gitawag nga in the place of torment. Day and night. Pagasakiton ang imuhang kalag dito na pita mga kaigsoonan. Ugwaan lang kayo lang yung manunaan nga pagbasol lang yun mo ay naasa imo huna-huna. He know what his brothers needed a transforming repentance. Time and eternity will convict us. All the big issue of life is repentance. May we not wait until that for this realization to hit us with force. No? Di na to kinahanglan nga moabot nato ning gitawag nga kamatayon before ta mag-analyze

0: Alright, Igniter. So, time check po sa ating oras po sa ating studio. Last 5:06 na ng gabi at ating muling mapakinggan, no? Nitong oras, mga kaibigan, ang programang The Late Harvest, no? With our good friend, Brother Jerry. Yes, so shoutout pa rin sa ating mga suking tagapakinig saan mang dako ngayon kayo na naroon, mga kaibigan. Igalak po namin ang iyong presensya na patuloy na nakikinig sa kaniyang salita, no? Dumidiin dito sa kaniyang mga salita, no? So tanging ang salita ng Diyos ay buhay, mga kaibigan, ating buhay. So kaya ngayon, mga kaibigan, atin itong idigin, no? We need to stay and focus, no, so that the word of God will be convicted and grounded into our lives. So now, Igniters, The Late Harvest with Brother Jerry from Negros Occidental. So shout out, Sister Amelia. Good evening.
1: Brother hello, Jerry, go hello, ahead. Mga kapatid ko kay Kristo. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa lahat po ng Igniters family na naka-tune in ngayon dito sa Ignite Radio Broadcast. Sa mga kapatid natin dyan na patuloy na sumusubaybay, so magandang umaga po sa inyong lahat. Napakagandang Lunes po para po sa atin. At welcome po kayong lahat dito, mga mahal kong mga kapatid, sa aking programs, The Late Harvest. This is your Brother Jerry from Kamingawan Church of Christ, Kabangkalan City, Negros Occidental. So, pasalamat tayo una sa ating Panginoon sa napakabuti niya. At muli niya tayo binigyan ng karagdagang buhay upang maipagpatuloy po natin yung ating mga gawain sa buhay, lalo na po ang ating paglilingkod sa Kanya. Okay, so pasalamat po tayo sa ating Panginoon. Kung wala pong ating Panginoon, wala po tayong magagawa, di ba? At pasalamat din po ako sa mga panauhin na bumubuo ng Ignite Radio Broadcast Cebu. Kasi sa pamamagitan nito, mga mahal kong kapatid, maihatid natin yung magandang balita sa lahat ng dako dito po sa mundo. Okay, so una, pasalamat po ako kay Brother Kirk Punky sa pagkakataon na ibinigay niya sa atin upang tayo ay maging kasangkapan po sa paghahayag, no, ng katotohanan mula po sa banal na kasulatan. Thank you, Brother Kirk Punky, and then Brother Elizar Arcelia, na siyang host dito, mga kong kapatid kay Kristo. Salamat din sa iyo, kapatid. At sa lahat po ng mga kapatiran natin sa iglesia, so salamat po ako sa inyo. Kasi pag wala po kayo, hindi po mabubuo ang programang ito. Kasi po kayo ang importante dito. Yung mga nakikinig at yung mga kaibigan natin dyan na wala pa sa iglesia. So ito po sila po yung importante upang malaman nila at sila po yung maturuan kung ano po ang kalooban po ng ating Panginoong Hesus Kristo. Okay, so sa araw na ito, mahal kong kapatid, yung ating paksa, okay, na ating tatalakayin, at ito po ay napakahalagang bagay po sa ating buhay, lalo na po sa ating pagiging Kristiyano na patuloy lumalaban sa hamon ng buhay upang makamit natin ang ating mga hinahangad, yung ganting pala na ibinigay ng Diyos o ipinapangako ng Diyos sa atin doon po sa huling araw, mga mahal kong kapatid. Okay, so our topic for this morning, this afternoon, is all about eyes on the prize, not on the noise. Ano pong ibig sabihin nito ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po ang thoughts po ito ni Apostol Pablo na kailangan po natin na yung ating mga mata ay nakatutok doon po sa ganting pala. Hindi po sa ingay, di ba? Hindi po sa ingay dito po sa mundo. Our text, makikita po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, dun po sa Philippians chapter 3, verse 13 to 14, sinabi niya dito, "Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. Ano pong sinabi ni Apostol Pablo? Na sinabi niya na hindi ko pa nakamit yung lahat, hindi pa ako naging perfecto, hindi pa ako naging sakdal. Pero sabi niya, isa lang po yung aking mga ginagawa, isa lang bagay na aking ginagawa ay pinagsikapan kong, di ba, maabot yung aking mga pangarap, tulad po na isang athlete na nagpapatuloy na nagpapatuloy na abutin yung lahat ng mga bagay na kanyang pinapangarap, lalo na po yung ganting pala, no, na ibinigay po ng Diyos sa atin na siyang pagtawag sa atin upang tayo mamuhay doon po sa langit. So ano, ganun ba, mahal kong kapatid kay Kristo, no? So sabi dito, ang isang atleta, okay, ang isang athlete, no, yung atleta, di ba, ay hindi siya mananalo, no? Sa katotohanan, hindi siya mananalo. Pag siya po'y tumatakbo, siya po'y lumilingon sa kanyang likuran o sa kanyang tagiliran, no, ng noise o ng ingay doon po sa kanyang tagiliran. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, oh, bilang isang atleta o nakaranas, di ba, na magiging atleta, so ito po ay mararanasan mo na habang ikaw po'y tumatakbo, so mayroong mga ingay, no, na ang siyang nagdi-distract po sa atin sa ating pagtakbo upang tayo ay makapagtakbo po ng matulin, no. So sa katotohanan, mga minamahal kong kapatid kay Kristo, mananalo lang po tayo kung ang ating mga mata ay nakatutok doon po sa ganting pala, hindi po sa ingay, di ba? So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, di ba, na parang isang Kristiyano ay ang ating buhay Kristiyano ay katulad din po ng isang atlet, di ba, na tumatakbo upang makamit natin yung ating pagiging ganting pala, no? Upang maabot natin ang ganting pala na ibinigay po ng Diyos sa lahat po na mananalo. So mananalo lang po tayo, mahal kong kapatid, no? In comparing po, mananalo lang po tayo kung ang ating pong mga mata ay nakatutok doon po sa ganting pala, hindi doon po sa ingay. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, na ang sanlibutan ay puno ng ingay. Diba? So yun ang dapat nating mauunawaan. Habang tayo ay tumatakbo patungo sa ating goal na abutin natin yung ganting pala na ibinigay ng Diyos doon po sa finish line, diba? Tulad po ng athlete, sila po'y nagsisikap, nagsusumikap na maabot yung ganting pala doon po sa finish line. So sa kanilang pagtakbo, napakaraming mga obstacle, diba, to obtain the prize. So napakaraming mga harang po, mahal kong kapatid Kristo, tulad po yung ingay. Isa na po yun dito, yung ingay, diba? Habang ikay tumatakbo, mayroong nag-iingay, diba? Nag-iingay na ini-encourage ka, diba, na abutin yung pangarap mo. Mayroon ding ingay na dumi-discourage po sa inyo, diba, na hindi ni mo maabot o hindi mo maabot yung inaasam-asam nung muna pangarap. So ang sanlibutan ay puno-puno ng noise o punong-puno ng ingay. Anong klaseng mga ingay po, mahal kong kapatid Kristo? So simple, una rito yung cares, diba, yung cares, mahal kong kapatid Kristo, yung complain. Isa din po dito, mahal kong kapatid, yung ingay, di ba, sa ating pag-abot sa ating mga pangarap, yung cares, yung complain, yung reklamo, di ba? So madalas lahat ng mga Kristiyano nagre-reklamo, di ba, sa patuloy na paglingkod sa Diyos, hindi natin maiwasan, minsan tayo ay nagre-reklamo kung anong wala sa atin, di ba, mahirap. Diba? Nagre-reklamo tayo. At isa po rito, mahal kong kapatid, yung pagkukumpara. Diba? Hindi natin maiiwasan sometimes, no, bilang isang Kristiyano na nagkukumpara tayo. Diba? Compare natin yung ating sarili sa iba, diba, na sila ay kaya nila, hindi ko kaya. And then yung tinatawag na destruction, mahal kong kapatid Kristo. Pero ang sabi ni Apostol Pablo, si Apostol Pablo po ay humihikayat po sa atin, no? Tulad po ng kanyang sinabi na isang bagay lang po ang aking ginagawa. One thing I do, mahal kong kapatid Kristo. So ano bang bagay? Anong isang bagay ang humihikayat kay Apostol Pablo na maabot niya ang kanyang pinapangarap na buhay na walang hanggang bilang ganting pala ng Diyos dun po sa huling mga araw? So isa lang ang isang bagay lang ang ginawa ni Apostol Pablo, edi nakatutok siya dun po sa ganting pala. Hindi niya pinapansin ang ingay, hindi niya pinapansin yung mga harang, anuman kahirap upang abutin, hindi niya pinapansin. Kasi yung kanyang mata nakatutok doon po sa prize. Nakatutok doon po sa gantimpala. Ganon din tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Ini-encourage po tayo ni Apostol Pablo bilang isang Kristiyano, kung gusto mong maabot yung pangarap mo na makamit ang buhay na walang hanggan bilang gantimpala po ng Diyos sa atin ng mga nananalo sa laban ng buhay, so kailangan mo ay nakatutok doon sa prize. Huwag mong pansinin yung ingay ng mundo, yung ingay ng mga tao, yung ingay ng mga disappointment, yung ingay ng mga discouragement. Huwag mong pansinin, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, mayroong tatlong bagay o mayroong tatlong paraan itinuturo sa atin si Apostol Pablo upang magawa natin ang isang bagay na itinuturo niya sa atin na kailangan nakatutok tayo doon po sa gantimpala, hindi po sa noise. Una, mababasa din po natin doon po sa talata, mahal kong kapatid kay Kristo, tutok po tayo doon po sa talata. Ang sabi niya doon, ang unang paraan na kanyang itinuturo sa atin upang nakatutok o nakatitig yung ating mata doon po sa gantimpala, ang sabi niya, forgetting the fast. Forgetting what behind, mahal kong kapatid kay Kristo. So kalimutan natin kung ano yung mga nakalipas. Kung ano yung mga bagay na nakaraan. Una rito, mahal kong kapatid kay Kristo, kakalimutan natin yung mga nakaraan nating kasalanan. Diba? So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, gusto ni Satan o gusto po ng Diablo na tayo ay babalik dun po sa nakaraan. Gusto niya tayong ibalik sa nakaraan. Sa kanakaraan nating kasalanan, sa nakaraang nating failure sa buhay, yung mga fear natin dati, gusto ng Diablo na babalik tayo doon. Diba? Lalo na pag ikaw po ay nakatutok na doon po sa gantimpala o ikaw ay nakatutok na doon po sa paglilingkod sa Diyos. Ang ginagawa po ng Diablo, mahal kong kapatid kay Kristo, hihikayatin kanyang bumalik doon po sa dati. Hindi niya gusto na ikaw ay maglingkod sa Diyos. Hindi niya kagustuhan na siya na ikaw po ay magiging tapat sa Diyos hanggang sa wakas. Gusto niya ay balikan mo yung dati, balikan mo yung past, 'di ba? So, dapat nating mauunawaan, mahal kong kapatid kay Kristo, yung mga past, 'di ba? Ay hindi na natin pwede pang ganapin uli. Hindi na po natin mabago yung mga nakaraan. But ang isang bagay lamang po na magbibigay sa atin ng kaalaman doon po sa nakaraan ay ito po yung magbibigay sa atin ng lesson upang tayo po ay magiging matalino doon po sa hakbang natin sa ating harapan, mahal kong kapatid kay Kristo. So batay po sa banal na kasulatan, ang kasalanan na ipinapatawad na ng Diyos, hindi na pwede maibalik. And Isaiah chapter 1 verse 18, ganito ang sinabi mismo ng Panginoon sa atin. Ito po'y pangako ng Diyos na sinabi niya, kung ating babasay doon po sa salitang English, okay? So, English po yung aking Bible na ginagamit, mga mahal kong kapatid kay Kristo. Pero hikayatin po natin na i-translate ito ng salitang Tagalog. Sinabi niya doon sa Isaiah chapter 1 verse 18, "Come now and let us reason together, saith the Lord. Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow. Though they be red like a crimson, they shall be as wall. Anong sabi ng ating Panginoon? Batay po sa teksto nating binasa, sa sinulat po ni Isaya, ang sabi niya, kahit na po yung kasalanan mo ay nagiging mapula tulad po ng escarlata o scarlet sa English. Ito po ay magiging maputi katulad po ng niyebe. So anong punto dito ni Isaya, mahal kong kapatid kay Kristo, na kahit gaano man kasama yung iyong ginagawa, gaano man kadumi ang iyong kasalanan na mga nagawa mo sa buhay dati, ito po ay kaya ng Diyos na patatawarin. Kaya ng Diyos na linisin parang niyebe. Puputi ito parang niyebe. Gaano man kadumi ang iyong buhay, gaano man kadumi ang iyong puso dahil sa mga kasalanan mo nagawa dati, ito po ay puputi. Scarlata means, mahal kong kapatid kay Kristo, kung maunawaan natin yung scarlet o scarlata, isa itong kulay na pula. Kulay na pula na hindi kayang burahin. Kahit anong blets, mahal kong kapatid kay Kristo, hindi ito kayang burahin. No? Ganon inihambing ni Kristo. Nang makasalanan natin, parang hindi kaya burahin ng tao. Pero, sa kapangyarihan ng ating Panginoon, anong pangako niya, nang dahil sa makapangyarihan nating Diyos na kaya niyang magpatawad ng kasalanan at kaya niyang magbura ng mga kasalanan, sabi niya, ito ay magiging maputi katulad ng niyebe. Alam niyo ba po kung anong niyebe? Yung snow, di ba? Makikita natin puting-puti yung snow. So kung gaano man kapula, no, yung kasalanan mo, gaano man karumi, ang iyong kasalanan ay ito magiging maputi katulad po ng niyebe. Ganon ang kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganon ka makapagmaawain ang ating Panginoong Isus. Sa anong paraan, mahal kong kapatid kay Kristo? Sabi dito doon po sa 1 John chapter 1 verse 9, kung ating babasahin, sabi niya, pag kung ihahayag mo ang iyong kasalanan doon po sa Diyos, di ba? Siya po ay maipagpatawad ng ating mga kasalanan at kaya niyang linisin ang ating mga kasalanan. Kung ating ihahayag ang ating mga kasalanan po sa Kanya, diba? Sa Diyos mismo ay kaya niyang linisin anuman karumi ang ating mga kasalanan, mahal kong kapatid kay Kristo. Ganito ang katotohanan. Basahin po natin doon po sa 1 John chapter 1 verse 9. If we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Ang malungkot, mahal kong kapatid kay Kristo, mayroong mga tao na ang kanilang mga kasalanan ay inihihayag nila doon po sa tao na hindi man lang magawang patawarin ang kanilang mga kasalanan. Mayroong mga sekta na gumagawa na ang sabi po ng ating Panginoon ay ating ihahayag ang ating kasalanan doon po sa Diyos. Diba? Directly to God. But ang nangyayari,

tapat sa kanyang pangako na kaya niyang patatawarin ang ating mga kasalanan. At ang sabi niya doon sa Hebrews chapter 8 verse 12, ganito ang pinakamagandang karakter po ng ating Panginoong Hesus. Napaka gandang ugali po ng ating Panginoon. Ang sabi niya dito, ako po ay maawain sa lahat ng mga masamang ninyong nagagawa at yung kasalanan ay hindi ko na alalahanin pa kahit kailanman. Yun ang sinabi mismo ng ating Panginoon. Pasalamat lang po tayo kasi ang ating Panginoon ay mayroong pinaka the best na karakter na ang sabi niya, siya po ay maawain sa ating mga pagkakasala. At ang kanyang pangako, ang lahat niyong mga kasalanan ay hindi ko na alalahanin kahit kailanman. Sa salitang English, sinabi niya, your sin I will remember no more. Ang lahat ng mga kasalanan na ipagpatawad na, hindi na iniisip ng ating Panginoong Hesus. Kinakalimutan ng lubos ng ating Panginoong Hesus Kristo. Ganon ang ating Panginoon. Halimbawa, mahal kong kapatid kay Kristo, si Apostol Pedro nagkasala, three times niyang i-deny ang ating Panginoon sa harapan ng mga tao. Diba? Imagine si Apostol Pablo, isang disciples, diba? Napakalapit sa Diyos, isang disciples, pero nagawa niyang nagkasala siya na kanyang i-deny o kaila niya si Kristo doon po sa harapan ng mga tao. Yun po ay mababasa po natin doon po sa 26 chapter 31 verse 35 hanggang 75. Doon natin matutunghayan yung storya patungkol po kay Apostol Pablo na nagkasala siya, hindi lamang po isa, dalawa, three times siyang nagkasala sa ating Panginoon kasi tatlong beses niya idinideny yung ating Panginoong Hesukristo. Di ba? So alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, sa kasabihan na denial is liar and liar go to hell. Di ba? So hindi basta-basta yung kasalanan na nagawa ng ating ng Apostol Pedro sa ating Panginoong Hesus. Pero ang pinakamaganda lang dito, mahal kong kapatid kay Kristo, na karakter ng isang Panginoon, hindi niya kinokondim, no? Hindi kinukundim ng ating Panginoon si Apostol Pablo. Sapagkat bagay ginawa niya mismo o nire-restore niya si Apostol Pablo. Mula sa pagkakasala, hindi niya kinukundina si Apostol Pedro. Subalit, kanyang ibinabalik si Apostol Pedro sa kanya mismong pagkadisipulo. Doon natin mababasa, doon po sa John chapter 21 verse 17, mahal kong kapatid kay Kristo, na hindi niya kinukundina, hindi niya dinijudge si Apostol Pedro. Ang ginawa po mismo ng ating Panginoon, kahit po siya ay nagkasala sa kanya, ay ibinebalik si Apostol Pedro kung ano siya dati. Doon po natin mababasa sa John chapter 21 verse 17. Doon ang katunayan, 'di ba? Na hindi siya nire-reject ng Diyos kahit siya ay nagkasala, sapagkat siya ay ginawa ng Diyos, ibinalik siya ng Diyos kung ano siya dati. Siya ay nagiging apostol o siya ay nagiging disciple, ibinalik siya ng Diyos sa kanyang pagiging disciple. Hindi siya pinaalis ng Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, umalis ka na rito kasi disciple ka, nagkasala ka. Diba? Kundi, ang ginawa po ng ating Panginoon, ibinabalik siya ng Diyos doon po sa kanyang pagiging disciple kahit siya po nagkasala. Sabi dito doon po sa John chapter 21 verse 17, he said unto them the third time. Kung pangatlong beses siya i-deny ni Apostol Pedro, tatlong beses din siya sinabihan o tinanong ng ating Panginoong Hesukristo. Ito po tinatawag na restoration po kay Apostol Pedro sa kanyang pagkakasala. Sabi dito, he said unto them the third time, Simon, son of Jonas, lovest thou me? Sagot ni Peter, Peter was grave because he said unto them the third time, lovest thou me? And he said unto them, Lord, thou knowest all things,
thou knowest that I love thee. Jesus said unto them, feed my sheep. Okay? So makikita natin dito, mga kong kapatid kay Kristo, ibinalik siya ng Diyos doon po sa kanyang dating gawain na paglilingkod sa Diyos, na pagiging disciple o pagiging apostol. Kaya nga, sa pamaraan na tinanong siya ng Diyos 3 times, sabi niya, iniibig mo ako? 3 times din sinabi ni Apostol Pedro na iniibig din kita. Anong sabi ng Panginoon? Sige, pakakainin mo ang aking mga tupa. So, ito'y halimbawa po sa atin, mga kong kapatid kay Kristo. Diba? At anong nangyayari? Sa pagkakasala ni Pedro, siya pa ang ginawa ng ating Panginoong Hesus na first na mga ngaral sa Ebanghelyo in the day of Pentecost. Resulted 3,000 souls ang naliligtas sa pamamagitan po ng pangangaral ni Pedro. Imagine, mahal kong kapatid kay Kristo. So, maintindihan natin na yung ating mga nakaraan hindi po makadeterminar sa ating buhay. Ang ating mga nakaraan hindi hadlang upang magawa natin, maabot natin yung ating mga pangarap, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po ang katotohanan. So, ang ingay, ang noise, guilty and shame. Diba? Ang umiingay sa iyong isip, umiingay sa iyong puso, guilty ka. And then, nahihiya ka sa iyong mga ginagawa. But ang price, forgiveness and new life. Anong sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Diba? Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Old things are passed away. Behold, all things are become new. So, ang noise, ang ingay po, mahal kong kapatid kay Kristo, yung guilty and shame. But ang gantimpala ng Diyos, ito po ay kapatawaran ng kasalanan at bagong buhay. Kaya nga, I would like to encourage yung mahal kong kapatid kay Kristo, eyes on the prize, not on the noise, mahal kong kapatid kay Kristo. Pangalawa, sabi niya dito, kalimutan natin yung dating success natin. Alam naman po natin, mahal kong kapatid kay Kristo, sa pagtanggap po natin ng ating Panginoon, para tayong nakatanggap ng success sa buhay. But remember, according to Apostle Paul, ang kanya pong paalala po sa atin, na ang sino mang umiisip na siya po ay matibay, kailangan niyang mag-ingat, kasi baka siya po ay, di ba, matisod, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun po ang katotohanan. Halimbawa po, doon po sa 2 Kronika chapter 26, whole chapter sabi dito, si Haring Hoseas nangin malakas ang kanyang pagunlad, no? Okay? So, naging madali at naging malakas ang kanyang pagunlad sa buhay. In verse 5 doon natin makikita. But ang nangyayari, mahal kong kapatid kay Kristo, sa kanyang tagumpay, ito ay gumagawa po sa kanya ng isang nagiging pride. Diba? Nagiging pride siya. Nang dahil sa kanyang pagunlad sa buhay, nagiging pride po si Haring Hoseas. At ito po ay nagiging dahilan na siya po ay pinarusahan ng Diyos ng isang sakit na ketong, at ito po ay nagiging dahilan ng kanyang pagkamatay, mahal kong kapatid kay Kristo. Anong aral? Diba? Anong aral sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo? So, yung ating tagumpay sa buhay dati, pwede yung mamawala sa atin. Kaya nga, ang ating lamang pong gawin, mag-ingat po tayo. Huwag nating isipin na hindi na tayo magkasala. Diba? Huwag natin isipin na tayo ay magiging mabuti o magiging matagumpay na hanggang sa uli. Kailangan natin mag-ingat. Sa pamagitan ng kailangan nating sundin ang utos ng ating Panginoon araw-araw. Anong sabi doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8?

0: umiingay sa ating puso, umiingay sa ating isip, yung pagiging pride natin. At yung pagiging komportable kung anong meron tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Kaya sa ating pagiging komportable, pagiging pride natin, hindi na natin magawang mag-ingat. But ang price, ang gantimpala ng Diyos, ay pagpakumbaba at pagiging dependent doon po sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan po natin in John chapter 15 verse 5, pag wala ang Diyos, wala tayong magagawa. Apart from Christ, we can do nothing. So, eyes on the prize, not on the noise. Kailangan ang ating mata nakatitig doon po sa ganting pala, hindi po sa ingay. Anong ingay? Yung pride mo at yung comfort mo sa buhay. Kaya nga, dumating sa punto na ikaw po ay natitisod, hindi mo kayang abutin yung mga pangarap mo kasi nagiging pride at nagiging comfort ka na kung anong mayroon ka, mahal kong kapatid kay Kristo. Tutok tayo doon po sa gantimpala ng Diyos. Ang pagpakumbaba at ang palaging nakadepende sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesukristo. Another one na inuturo sa atin ni Apostol Pablo, kailangan nating nakatitig yung ating mata doon po sa gantimpala ng Diyos. Ang gagawin natin, pangalawa ang itinuturo sa atin ni Apostol Pablo, straining forward. Straining forward meaning, nagsusumikap tayong abutin ang ating mga pangarap. Straining means, ito po'y galing sa Greek word na ikteno. Ikteno meaning, stretch like a runner. Kailangan nating iunat yung ating katawan sa pag-abot ng ating mga pangarap, katulad po ng isang runner, mahal kong kapatid kay Kristo. Sa kanilang pagtakbo, kailangan lang iunat ang kanilang katawan. Sa kanilang pag-unat sa katawan, kailangan ang kanilang mata at ang kanilang katawan ay nakaharap dun po sa harapan. Hindi naman pwede na tumatakbo tayo ang ating mata dun sa likod, dun sa ating tagiliran. Diba? Baka mawala tayo sa right track at maligaw tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? Yun ang nangyayari. Napakaraming tumatakbo. Diba? Hindi sila nakaabot dun sa finish line kasi nawala sila sa right track. Nawala sila sa tamang daan, tamang landas na kanilang tatakbuhan patungo dun po sa kaligtasan. Maraming nag-iisip, diba, na sa kanilang pag-iisip, sa kanilang mga akala, sila tumatakbo sa right track. At makikita natin, hindi naman sila sa right track. Naliligaw sila, mahal kong kapatid kay Kristo. Yun ang kadahilanan na walang kaunti lang po yung makarating doon po sa finish line. Stretch natin yung ating pag-iisip, yung ating puso doon po sa salita ng ating Panginoon. Kasi po ang salita ng ating Panginoon, ang siyang guide o ang siyang liwanag sa ating mga pangarap upang maabot natin ang ating pangarap. Ang sabi ng Psalm chapter 119:105, 'di ba? Ang kanyang salita ay yun ang nagbibigay ng ilaw sa ating buhay. Pangalawa, mahal kong kapatid kay Kristo, sabi niya dito, nagsusumikap tayo araw-araw sa pamagitan po ng daily devotion. Araw-araw na pagiging deboto natin sa Diyos. Deboto means katapatan. Hindi po pwede ta, hindi po tinatawag na loyalty, mahal kong kapatid kay Kristo. Diba? So, ito po ang isang bagay na nagsusumikap, hindi lang po nagsusumikap upang sa pag-abot, nagsusumikap din tayo sa magitan po ng daily devotion. Pangalawa, nagsusumikap tayo sa paraan ng pagsunod sa kung ano ang itinuturo sa atin ng Panginoong Hesukristo. Remember Noah. Si Noah po ay 120 years niyang ginawa yung barko. Nagsusumikap si Noah na gawin ang barko kahit napakaraming mga ingay, napakaraming mga diskriminasyon, napakaraming mga degrading, mahal kong kapatid kay Kristo, sa kanyang buhay. Pero si Noah, tingnan po natin, si Noah ang kanyang focus doon lang po sa kanyang goal sa buhay na kailangan niyang tapusin ang barko upang ang daong upang siya ay maligtas sa kapamakan ng malalaking baha, kaya ginawa niya lahat ng mga inuutos ng Diyos. So ganoon din po ang ating buhay, mahal kong kapatid ni Kristo bilang isang Kristiyano. Sa ating mga ginagawa, ilang taon, ilang buwan, ilang weeks na ginagawa mo ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo, diba? Napakaraming mga tao na umiiwas, napakaraming mga tao na nag-discriminate po sa ating paghahayag ng katotohanan, at maraming mga tao na nakakalaban natin, na kumukontra po sa atin. Pero ang sabi po ni Apostol Pablo, ang ating mata nakatutok lang po sa pagsunod kung anong inuutos sa ating ng Panginoon upang sa kaligtasan ng ating buhay. Ang sabi ni Apostol Pablo na hindi tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, darating ang panahon, bigyan tayo ng gantipala ng Diyos na putong ng buhay. Ang ingay, discouragement and degrading, alam naman po natin. Yun ang umiingay po sa atin na nagsasabi, huwag na kayong sumasamba, ang konti naman ninyo. Nasa mali kayo, di ba? But ang price, mahal kong kapatid kay Kristo, God's approval, not man's applause. Man's applause, okay, titigil din yun. But God's approval, ito po ay walang hanggan. Pangatlo, mahal kong kapatid kay Kristo, na paraan na itinuturo ni Apostol Pablo upang mananatili ang ating mata doon po sa kanyang gantimpala na inihanda doon po sa huling yugto ng ating buhay. Hindi lang po tayo sumusumikap na abutin, kailangan din po natin na tayo ay magpapatuloy sa pag-abot. Kasi naman po, mahal kong kapatid kay Kristo, maraming nagsusumikap pero hindi nakarating. Sa anong dahilan? Kasi hindi sila nagpapatuloy. Nagpapatuloy means press on. Pressing on toward the goal. Yun ang sabi ni Apostol Pablo dun sa teksto na doon sa talata na ating pinagkukunan ng ating pag-aaral. Press on, from the Greek word dioko, meaning agresibo sa pag-abot. Aggressively to obtain the goal, mahal kong kapatid kay Kristo. Sabi niya dito, kailangan nating ipagpatuloy ang pag-abot kahit na mayroong sakit at paghihirap. Diba? We must press on even although we have pain and suffering. Si Apostol Pablo ay inaari niyang ganap na ang paghihirap, ito po ay temporaryo lamang, mahal kong kapatid kay Kristo. Mababasa natin doon po sa 2 Corinthians chapter 4 verse 16 and 17. Inihayag ni Apostol Pablo nang ang ating paghihirap ngayon, ang sakit at ang hirap na ating nararamdaman, ito ay pananandalian lamang. Meaning to say, magkong kapatid kay Kristo, ating maintindihan na kung naghihirap man tayo ngayon, darating din na araw na tayo po ay magiging masaya. Hindi pa man natin makamit dito po sa mundo, makakamit natin doon po sa huling yugto o sa huling araw ng ating buhay. Ang buhay ni Apostol Pablo, mahal kong kapatid kay Kristo, nagbibigay ng malaking halimbawa sa atin na kahit anong hirap ang kanyang dinanas, kahit kapalit ang buhay, siya po ay nagpapatuloy kasi ang kanyang mata nakatutok doon po sa gantimpala, hindi po sa ingay ng paghihirap na nandito po sa mundo. Yung 2 Corinthians chapter 11 verse 23 to 27, ang talatang ito, doon inihahayag ni Apostol Pablo ang lahat ng kanyang paghihirap, ang lahat ng mga kapighatian na kanyang dinana sa buhay. Diba? Na muntik na siyang mamatay, muntik na siyang mawalan ng buhay sa pagpatuloy, sa paglaganap ng Ebanghelyo ni Kristo. Pero makikita natin, kahit anong hirap ni Apostol Pablo, hindi siya huminto. Subalit siya ay nagpapatuloy kahit kapalit pang buhay. Kung titingnan natin, mahal kong kapatid, yung mga hirap natin, diba, hindi basta-basta sa hirap nating na nakamit ni Apostol Pablo. Siguro, hindi magawang kalahati ang nararanasan ni Apostol Pablo. Kaya nga ini-encourage tayo ni Apostol Pablo sa pamagitan po ng kanyang salita na patuloy tayo kahit mahirap. Nang sabi ni Apostol Pablo doon sa Philippians chapter 3 verse 8, doon natin mababasa na kanyang itakwil ang lahat para lang po kay Kristo. Itinatakwil ang lahat at naghihirap para po kay Kristo. Alam naman po natin na ang buhay ni Apostol Pablo ay masaya dati. Diba? Okay ang kanyang buhay. Hindi siya nahihirapan. Pero nung siya ay nasa kay Kristo na, doon niya naranasan ang lahat ng hirap at sakit. Kasi nung dati niyang buhay, siya ang nag-uusig ng mga Kristiyano. Siya ang nagpapahirap ng mga Kristiyano. Diba? Komportable ang kanyang buhay. Kasi po siya nagpapahirap. Nang siya po ay sumunod sa Diyos, siya na ang pinapahirapan, diba? Pero, ang sabi ni Apostol Pablo, ang lahat nung dati po sa kanya, ay kanyang inaaring isang basura sa kanyang buhay. Walang halaga. Kaya ngayon, ang kanyang paghihirap, ang kanyang pagsusumikap kahit mayroong kahirapan sa buhay, pagtitiis, ang sabi niya, ito po ay mayroong kapalit na para maangkin ko ang buhay na walang hanggan doon po sa langit. So ang paghihirap, mahal kong kapatid kay Kristo, huwag nating isipin na ang Diyos at tinatalikuran na tayo ng Diyos. Huwag nating isipin na kung tayo ay naghihirap, tayo ay nakaramdam ng sobrang kapighatian sa buhay, huwag nating isipin na tayo ay pinabayaan ng Diyos. Kasi tandaan natin na ngako ang Diyos doon sa Hebrews chapter 8, chapter 13 verse 5, I will never leave you nor forsake you. Isang pangako na hindi napapako, mahal kong kapatid kay Kristo. Kung napapako man ang pangako ng tao, tandaan po natin, walang pangako ng Diyos na hindi niya kayang tuparin. Pag sinabi niya, I will never leave you nor forsake you, gagawin niya, mahal kong kapatid kay Kristo. Kasi po ang pangako niya doon sa mga taga-Israelita before, in Isaiah chapter 43 verse 2, kung tayo po ay dadaan sa tubig, hindi tayo maaanod. Kung tayo po ay dadaan doon po sa river, hindi tayo maaanod. At kahit na tayo dadaan sa kalayo, hindi tayo mapapasok. Hindi tayo maano. So, ang ating dapat tandaan, kung saan yung paghihirap, kung saan yung mga sakit, yung mga kapighatian, andun ang Diyos sa ating buhay. Tandaan natin. Hindi maipapakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at kanyang pagtulong sa iyo kung doon ka sa isang mahusay na buhay o nandun ka sa magandang buhay. Hindi maipapakita ng Diyos kung gaano niya kakamahal, gaano niya ikaw tulungan kung ang buhay mo, kung masarap ang iyong pamumuhay. So mararanasan mo, mararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos na handa siyang tumulong, handa siyang magbigay kung ikaw ay nasa kahirapan sa buhay. Tandaan po natin yan, mahal kong kapatid kay Kristo, na sa ating paghihirap, ang Diyos nandoon po sa ating buhay. Tayo lang po ang hinihintay na Diyos na tayo pumupunta po sa Kanya. Kahit tumawag sa Kanya, tayo humingi ng tulong po sa Kanya. Handa ang Diyos, diba? Natulungan tayo. Nandun ang Diyos sa likod po ng ating paghihirap sa buhay. So ang noise, mahal kong kapatid kay Kristo, pain and suffering. Ito po yung mga ingay sa ating buhay. Yung sakit. Ito po yung nag-iingay sa ating buhay. Yung kapighatian, yung paghihirap, ito po yung nag-iingay sa ating buhay. Na ito po ay nagdi-distract sa ating focus doon po sa gantimpala ng Diyos. But remember, ang prize o ang gantimpala ng Diyos ay eternal glory. Walang hanggan, diba? Naligaya ng buhay. Sabi ng Romans 8:18, sinabi ito ni Apostle Pablo, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Hindi natin maikakumpara yung ating sakit, yung ating kahirapan, yung ating mga kapighatian sa buhay, yung mga fiery trials na ating ngayong hinaharap, di ba? Hindi ito maikukumpara, di ba? Sa glory o sa ligaya o sa joy na ibigay sa atin ng Diyos doon po sa huling mga araw. Ibig sabihin, maliit lang to yung ating paghirap, maliit lang to. Sa ligaya na naghihintay po sa atin, sa glory na naghihintay po sa atin, tulad po ng ginawa ng ating Panginoong Hesus. Diba? Hinarap ang lahat, sinunod ang lahat, hinarap ang lahat, kahit na po sa kamatayan sa cross, kasi po ang kanyang tinitingnan, yung glory na ibinigay po sa kanya ng isang ama, na siya ay naghahari doon po sa iglesia. Ganon din po tayo, mahal kong kapatid kay Kristo. Tandaan po natin, ang race ay maraming obstacle. Habang tayo tumatakbo patungo po sa buhay na walang hanggan, napakaraming obstacle. Kasi po nandito si Satan, na gustong harangan ng ating buhay. But remember, mahal kong kapatid kay Kristo, ang price o ang gantimpala, worth it. Kaya nga, ang ating pag-aaral, umi-encourage po sa atin, mahal kong kapatid kay Kristo, eyes on the prize, not on the noise. Patuloy tayo kahit mayroong criticism. Hindi natin maiwasan na habang tayo ay nagpapatuloy sa ating mga pangarap sa buhay, mayroong mga criticism na hindi mo kaya, na hindi mo maabot, di ba? Na sige, tumalikod ka na sa Diyos, iwanan mo na ang Diyos, hindi ka mahal ng Diyos, hindi ka mahal ng tao. That is criticism na magpigil po sa atin upang maabot natin ang ating pangarap. But remember, mahal kong kapatid kay Kristo, kahit mayroong criticism, mayroong kritisismo sa ating buhay, ang sabi ng ating talata, patuloy lang po tayo sa pag-abot sa ating pangarap. Sa pamagitan po ng Hebrews chapter 12 verse 2, looking unto Jesus, the author, the finisher of our faith. So ang noise dito, ang umiingay dito upang magpigil sa ating pangarap sa buhay, yung criticism. Diba? Kini-criticize tayo na hindi natin kaya, wala kang magawa sa buhay. Diba? O sabihin mo nga, hindi ko kaya, that is criticism mismo sa iyong sarili. But remember, mahal kong kapatid kay Kristo, ang price o ang gantimpala ng Diyos, ang sabi niya doon sa Matthew chapter 25 verse 21, well done, good and faithful servant. His Lord said unto them, well done, thou good and faithful servant. Thus how been faithful over a few things, I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Diba? Ang sasabihan nito ng ating Panginoon, yung mga nakatapos, yung lumalaban hanggang sa huli ng kanyang buhay. Ito po ang igaganti ng Diyos po sa atin. Sabi niya, well done and good, faithful servant. Enter thou, pasok ka doon po sa joy in the Lord, sa kaligayahan ng Diyos, mahal kong kapatid kay Kristo. So, sa ating conclusion, mahal kong kapatid, ang noise ay temporary. Yung ingay dito po sa mundo na siyang pumipigil sa iyong pag-abot sa iyong mga pangarap, fame, ano pa, yung criticism, yung degrading, diba? Ito po ay temporary. But ang price is eternal life. Pero ang sabi po ng conclusion natin, ang challenge po dito, mahal kong kapatid kay Kristo ngayon sa atin, identify your noise. Kilalanin mo kung ano yung mga ingay na siyang pumipigil sa iyo sa pag-abot ng iyong mga pangarap sa buhay. Tanungin mo yung sarili, ano ba yung pumipigil sa aking mga pangarap na magiging masaya sa aking buhay? Ano ba yung mga noise? Ano ba yung mga ingay na siyang pumipigil sa aking pag-abot sa aking pangarap? Una, past sins, yung mga dati mong mga kasalanan, o yung mga cares, or yung mga criticism. But remember, mahal kong kapatid kay Kristo, ang sabi po ng Panginoon, sa pamagitan po ni Apostol Pablo, fix your eyes. Colossians 3, ito anong sabi niya dito, mahal kong kapatid. Ito po ay last na verse na babasahin ko sa inyo. Sabi niya dito, set your affliction on things above, not on the things on earth. So, kailangan nating isentro yung ating paningin doon lang po sa prize. Kaya nga, our topic for this afternoon, encouraging us, diba? Sabi niya, eyes on the prize, not on the noise. Upang maabot mo ang iyong mga pangarap, kailangan ang mata nakatutok doon po sa ganting pala, hindi sa ingay dito po sa mundo. Okay, so maraming salamat po sa inyo, hanggang dito na lang. This is your brother Jerry Caribadilla from Kamingawan, Chasurukais. Muling nagsasabi, magandang hapon po sa inyong lahat. Back to you, brother Elizar Arcelia.
1: Alright, so thank you so much, brother Jerry, for that wonderful lesson that you have shared. Good job. So, amen to that. So, time check now is 5:55 in the evening. No? So, it's good to have. Coming up, igniters, we have brother Lucas. Yes. We have brother Lucas in his program, The Thirsty Soul. So stay tuned. You know? Stay tuned and connected or connected here on Ignite Radio. So this is the song, Igniters, and the song, Blessed Be the Lord. So this your brother Nazar is reporting live here from our Ignite Philippines studio. I'll be right back right after these two song, Igniters.

higit na dakila ang sinumang nagpapahayag ng propesya kaysa sinumang nagsasalita ng iba't ibang mga wika, maliban kung may magbibigay ng kahulugan upang mapalakas ang iglesia. Ngunit ngayon, mga kapatid, kung paparyan ako sa inyo na nagsasalitaan ng iba't ibang mga wika, paano ako makapagbibigay ng pakinabang sa inyo? Hindi ko kaya, maliban kung magsasalita ako sa inyo ng may pagpapahayag o kaalaman o propesya o pagtuturo. Kung ang mga instrumento na walang buhay gaya ng plauta o ng alpa ay walang tunog na pagkakalaki at pagkakakilanlan, paano malalaman ng sinuman kung ano instrumento ang tinutugtog? Sapagkat kung hinihipan ang trompeta sa hindi tiyak na tunog, paano malalaman ng sinuman kung kailan ang oras para humanda sa pakikipaglaban? Kagaya din ito sa inyo, kung magwiwika kayo ng salitang hindi naiintindihan, paano mauunawaan ng sinuman ang inyong sinasabi? Magsasalita kayo at walang sinuman ang makakaunawa sa inyo. Walang dudang maraming makakaibang wika sa mundo at lahat ay may kahulugan. Ngunit kung hindi ko alam ang kahulugan ng wika, magiging dayuhan ako sa tagapagsalita at magiging dayuhan din sa akin ang pagsasalita. Gayon din naman sa inyo, yamang sabik kayo para sa pagpapahayag ng Espiritu, maging masipag upang sumagana sa pagpapalakas ng Iglesia. Kaya kailangan manalangin ang sinumang nagsasalita ng ibang wika na maaari niyang ipaliwanag ito. Sapagkat kung mananalangin ako sa ibang wika, nananalangin din ang aking espiritu, ngunit walang pakinabang ang aking pag-iisip. Ano ang dapat kong gawin? Manalangin ako sa pamamagitan ng aking espiritu, ngunit mananalangin din ako sa pamamagitan ng aking pag-iisip. Ako ay aawit sa pamamagitan ng aking espiritu at bawat at aawit din ako sa pamamagitan ng aking pag-iisip. O kaya'y pinupuri ninyo ang Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, paano magsasabi ng Amen ang tagalabas kapag kayo ay nagpapasalamat? Kung hindi niya alam kung ano ang inyong sinasabi, sapagkat tiyak kayo ay nagpapasalamat, nasapat, ngunit hindi napalakas ang ibang tao. Nagpapasalamat ako sa Diyos na ako ay nagsasalita ng iba't ibang wika ng higit pa sa inyong lahat. Ngunit sa iglesia, mas gugustuhin kung magsalita ng 5 salita sa aking pangunawa upang turuan ko ang iba kaysa 10,000 salita sa ibang wika. Mga kapatid, huwag maging mga bata sa inyong pag-iisip. Sa halip, kung tungkol sa kasamaan, maging gaya ng mga sanggol, ngunit maging ganap sa inyong pag-iisip. Sa kautusan ito ay nasusulat, sa pamamagitan ng mga taong may ibang wika at sa pamamagitan ng mga bibig ng mga dayuhan, ako ay magsasalita sa mga taong ito kahit hindi nila ako pakikinggan, sabi ng Panginoon. Sa makatwid, ang nagsasalita sa iba't ibang wika ay isang palatandaan, hindi sa mga mananampalataya, kundi sa mga mananampalataya. Ngunit ang pagpapahayag ng propesya